yan, eh, bala pa rin nga kita eh. Ya, peningan mayu ah, anda bah lagu kalau pinta peningan.